0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ng sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

later on when I get back. Of course, babalasahin natin yan. And of course, pag-uusapin natin kung ano nga ba ang nangyayari sa panahon ngayon na may papalapit pa ng bagyo, nakakaloka. Naman, dream caras, ayan, make sure lang tayo ay meron tayong safety gears. Sika nga nila sa paglabas, pasok ng panahon natin ngayon. Magdala pa natin ng payong, yes, number one yan sa bag. Or hindi kaya naman, sombrero, dahil sobrang init. Of course, raincoat na din, no? Diba? Always prepared tayo sa anumang possible na weather natin as of today. Diba? Dream Cadets. Anyways, Annie House, you'll be hearing with me mamaya sa letter of the day natin sa Dear Dream Cadets. And make sure lang nakatuning kayo dito sa Dream Radio. And coming up next, here's 1251, back-to-back with 7 Years by Lucas Graham, only here at 104.7 Dream Radio and 99.9

0: Kuntripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
7: Philippine Standard Time, it is now 1:01 at narito ang ating Dream Balita. Inihayag ni Interior Secretary June Vic Rimulya na namataan umano sa Cavite ang puganteng negosyanteng si Atong Ang. Sa ginanap na kapihan ng samahalang Plaridel Forum, sinabi ni Rimulya na agad nagsagawa ng operasyon ang mahigit kumulang 400 tao. Tauhan ng Criminal Investigation ang Detection Group o CIDG matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni Ang. Ayon kay Rimulya, mabilis na kumilos ang mga otoridad, ngunit nakatakas umano ang si Ang bago sila dumating sa lugar. Si Ang ay nahaharap sa kasong multiple counts ng kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng kaso sa mga nawawalang sabungero. Matatandaang naglabas na rin ng Interpol Red Notice laban kay Ang noong April na nangangahulugan hinihiling sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na hanapin at arestuhin siya. May nakalaan ding 20 million na pabuya para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon na magtuturo sa kanyang kinaroroonan. At patuloy naman ang sinasagawang manhunt operation ng mga otoridad laban sa negosyante. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali. Dream ka.

0: And you're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: Saan ba rin si Ate Jersey sa programang Dear Dream Kada? And time check, it is now 1:23 in the afternoon as of May 9, 2026. Dream Kada's oras na para magbasa tayo ng letter of the day. Kung ano nga ba ang kwento ng ating letter sender? Well, ito ay babasahin ko na.

Dear Dreamcada, tawagin niyo na lamang akong James. Ako po ay sumulat sa inyo dala ng bigat na matagal ko nang kinikimkim. Meron akong karelasyon na minahal ko noong buong puso. Hindi naging madali ang aming pinagsamahan at dumaan kami ng maraming pagsubok, tampuhan at hindi pagkakaunawahan. Pero sa kabila ng lahat, pinili naming ayusin sa pamamagitan ng pag-uusap. Sa tuwing nagkakaroon kami ng problema, nauuwi kami sa mahabang pag-uusap. Inayos namin, nagpatawad, at sinusubukang magsimula muli. Pero sa paglipas ng panahon, napansin ko na parang paulit-ulit na lang ang nangyayari. Kahit paano, na pag-uusapan naman, bumabalik din kami sa parehong sakit at issue. Hanggang sa dumating sa punto na napagod na rin ang puso ko. Hindi dahil kulang ang pagmamahal, kundi dahil minsan, hindi sapat ang pag-uusap kung pareho na kayong nasasaktan. Doon ko naisip na baka ang pinakamahirap pero

po, nagmamahal, James. Well, Dreamcatters, napakinggan nyo na ang kwento ni Kuya James. So, yung pala yung pag-ibig ngayon ni Kuya James, ay mo bang pasukuna at gustong piliin ang sarili niya? Well, sa mga Dreamcatters natin out there, ano nga ba ang masasabi nyo o opinion nyo sa pagpili ng desisyon ni Kuya James? Sa mga magbibigay naman ng piece of advice, opinion, or comments nyo, ay pwede-pwede nyo yan isend sa ating Dream Text line. But these numbers are 921-419-6566. Or you could just comment down below sa nakapost sa ating official Facebook fan page. And later on, when I get back, of course, lahat niyan ay pag-uusapan natin. Dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dreamcatters.

0: You're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: Kasama rin si Ate Jercine sa programang Dear Dream Kada. And time check, it is now 2:23 in the afternoon as of May 9, 2026. Alright, Dream Kadas, continue naman tayo sa pagbabasa ng piece of advice or comments or opinion nyo para sa letter sender natin today na si James. And coming from our texter, 551, sabi niya, ang puso ay may hangganan. Ang pagkilala sa pagod ay hindi kahinaan, kundi tanda ng katapatan sa sarili. Ang pag-amin na hindi mo naman kayang ipaglaban ay hindi nangangahulugang hindi ka nagmahal ng totoo, kundi pinili mo lang na huwag magpakasakit ng walang katapusan. Ouch! That's direct to the point. Direct to the point. And the totoo nyo, real talk. Yung isa naman natin na, ayan, coming from another texter, 003, sabi niya, ang pag-alis sa isang relasyon na minamahal mo ng buong puso ay hindi simpleng bagay. Ang tapang na ipinakita mo ay tanda ng iyong panggalang sa sarili. Hindi lahat ng tao ay kayang pumili ng sarili nila kapag ang puso ay pagod na. Kaya to, huwag mong isipin na ito ay kabiguan, ito ay isang hakbang tungo sa mas malusog na buhay. Sana all malusog na buhay, no? Hindi, ito lang, normal naman na mapagod. Lahat naman tayo napapagod. Lalo na kung yung pag-aawayan ninyo is may issue and then pareho kayong pagod, pareho ninyong hindi maunawaan yung isa't isa kasi yung iba, may both side naman ay may point. Minsan lang, no? Minsan lang, na-overwhelm tayo sa mga bagay na paano na nag-lead sa atin na mag-decide na i-end na yung relationship or kano yung meron, ang gusto niya yung peace of mind, which is I totally agree with you, especially kung hindi na siya maaayos, di ba? It's better to end the relationship kung parehas naman kayo toxic, no? Yun yung mga

Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime.

0: ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 4 o'clock at narito ang ating dream balita. Nais ni Senate President Pro Tempore Nilvio Lacson na imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y nangyayaring katiwalian sa Philippine Statistics Authority. Sa imanungkahing Senate Resolution 381, binanggit ni Lacson ang isang memorandum na tanggapan ng PSA na nagpapakita ng isang algorithmic audit sa buong bansa sa mga natalaan na late registration mula 2010 hanggang 2023 kung saan natuklasan na 50,532 natalaan ng isang 1,634 ng iba't ibang lokal na civil registry ang nag-flag at posibleng hindi totoo. Sa isang sinagawang investigasyon ng PSA at National Bureau of Investigation, lumalabas na ginamit ng isang sindikato ang sistema ng late registration upang magbigay ng pekeng pagkakakilanlan sa mga dayuhan, karamihan ng mga Chinese sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga pekeng dokumento at mga pekeng notarization. Binanggit din ani ang mga aligasyon ng pandaraya sa Davao, Puerto Princesa at Pampanga. Dahil sa 50,532 records ang na-flagged na fraudulent ang registration sa National Civil Registry, nalagay sa alanganin ang integridad sa pagpapatunay ng citizenship na magkakaroon din ng malaking implikasyon sa pagpapalabas ng pasaporte. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jorcine. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Relative, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Dream Radio time. It is now 6:59.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: Big guy.
1: Dream Radio time. It is now 7:37.
2: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
3: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
2: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
3: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
2: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 8:01. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb.

0: Medicare time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang pala.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha late. I don't

0: Ahoy! Kidney care time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
5: Relax, unwind, and feel the music. Summer's best FM station 104.7 Dream Radio.
6: It's Dream Classics all day Sunday on Dream Radio.
5: Dream Classics on Dream Radio.